langsam lusu asa samsip som pi nai si hu tong ma kop tang ko fu nai sanat on khan sam hui mak cha ne khau ko siau kan ka nam ho mci khau lo khai ma jela tawang dibang beli khan sam si yomi ne khau mai poi si ka chi jela an arunachal pradesh mai yang ne khau yellow alert zone nai tak yang ma yo nei si mci khau lo khai ma nam ho khan sam cha hang mane kau kham ti khai nai nam ho mene mu ui kham mai luk nang chanawa man chi mai ane thom ti kha

chom nang akhing nam nali na studio mai chi kan ma wa fa poi ne cha hang mane kham tai kham ti hau tu khai mai sut yo ho.